Hello, lakot. Wala tayo. Bago itong nga sugi sa mga lang may, nahala lang may tilusi. Tama na yung kalong ni CBC o kiyo tato may nahala ka huwag tilusi. Wala may pingat siya lang may tilu June 17, 2026. Sa wang wakat yun yung alis na VIP. Jamie, kayo tigil ko. Wala, nubo niya galawas ni kadyanak tuktok. Kaya natukulo mo yung ano galo ano kay kitiw kami tayo may taribok sa kanila niya rin na may yung kawati ako kanikasin kaya natukulo mo yung tama na alianit ay ako pala yung kulo lang mimbat ano yung tuko sa katalog tuti tayo may katalog mimbat ilag nalat tulimat unla kutiya kasi itong nga sugisiman na 925 kasi nga ni Jamie lutapanin niya lang may tilunong to some now make it seven me ngagala lam pesila to me people there to some solo to it tak alienate arts festival na to you eat take when it jersey yakta to eat tak on na dit takta to linia dit sinan kau pat pigala lam me matamane kalon ni tak ola tigi yang di pasak atau sorun na lo oki sabani lang ayuk to some begin na bu tebo kanoi leon na mga tamaan pinaso ila pinaso ko si una timi kan yo lo yak ta ku yumi na tweet pini alang me yuin ta ko li ana ikut na ki twin na lo tikis men tikis tikis makata nga ta ku we na lagas yung lo nilo Amatau ka kiswalo ni ala kalau ako mo na drumming inum me an na mik tanatau ka dako ka nari tisyo mo miyok tawan tawan ni me anito ba mito sa pagini ako luti ko Amatau Mary Potter tano ka katika ko na lang at tas tak ko nga ako kito miyo tao yon ni iluri miyo ila ako kito miyo tao yon mik iluri miyo tamilu tako tako kan nati tiniang may tinlugitaw tayo kani alianate pila tako kan nati takatala

ulla kut ulla teva kutunga suki seman kulla mot utang metin luta ullu mi laak pingat ki ulla metin luku June 17 uvanga khapti yunga lesana bi epic jamie jamie ka yokti gil luku tamane kaluna sa kin nilak palya si jawapi ubok ulla nubuye yukulo kaumat teme gun nyang mi sa kin nyang nakato sa magamila teme Tame it up, you get killing me, yo. Can't you not

0: ってみなくよまま Toki leise main na kang siya matto na timino toki lang mga nga tingot toki na piyol na nga loy manu tami ni marikulo mga nga siya katuin na mo yung alinga inge upiti upiti kulo Sandy Jr. wala yung kulo nga nga siya pakulugi ka kutin na nakakati na lima nga temang nga lima aki kang itunit siya watto nga tayo sumunga Ilak tema alian ilak kau kalau mau jigot kesian itu aku nga ya kalau not 70 aku agunik tak ku tema ilu nak kami alang ada ila dan ya kena ya kat ibu Mary Paul aku nga unna silau memang aku nga tupi alumut tupi mau nilak apa sebab tu tentang aku nengma wana Teka ni tau tako kan nadi ti katau ni atu kanui leon ni amang ata abang a guak lasan tabu ni aku kitu miutau yuk amalu alen kangok iluli miutau yuk kanui leon ni amang ata li tu sakai na lau milavon.
1: Hai, tamau nga alen e gato si magasi kina amang ata yuk hakun nakti.
2: Gua abang guak lasu numing anit kelaluk manga ipilau yuk tutup.
1: Sunat
2: yu nera vitamin yu kaktu tiu galo. Ya, tu snipilau juga. Tawa ampikos sa sakut workshops nipilau nang mut. Tu sewut kelatit idin yak sma wut nipilau nang ni. Tawa ilikat kau nak kau kacitin ingat sa sakut.
1: Hai, kena mengapi sunat yu nera mengapi vitamin alen aku ni aku nak pe.
3: Gua alam kan idin itu tu. Ini perjalanan yang idunya raksmi, dan kita juga raksmi.
1: Ukhakun napi tan akagu iluani takwa kanila si mamangata inunulu taman na tusama yaw ningani.
2: Tasuki oman na samisak nukes lintel, sakta, sitakta ni kuwa, tekuwakut amlak tal kimmuk atali. Mawani saminawa inuit, Lukit tu nara, tesen tak kucing ni aku buatan petis asoara, uki oman semisat cint, power.
1: Kau beri nak dah lo?
2: Bisa tu.
3: Kerja mang ni aku, sang mang ni aku.
1: Kisah me, nara juga ya aku si, tamane takuran mana aku lagi?
2: Inuit, ni perlu sokut, sang nasibat. Kursit, kusan aku, lipit tu sama sok, tawal, ingat tak tu, tengok tak tu, pikos.
3: Yoku igai sangna aku macam itu, teman.
1: Teman na, teman ni, alen ni, pilih ni apa lagi, kisah lagi ni apa ngapai, apa kau nak
3: pilih? Pilih ni apa, kita yang nak tu, mana kita yang nak tu, ni pilih.
2: Kelas

kut read inuit bil kusing innik mako apel sorti ukatat tu kawi na sorti ukatat tweet they met timitoga ngalonem akanwi tele manamot aye katingin ng mot sibunis sa mot kanwi tu ya kamanga sibunik sa kisu sibuliu tau tau ya kamanga tamak kutuno tamani no na bumi tamak kuning apit kalutik katimana kalanga dati kau yaya kata pigi si mak kutuit pibi katito tiyalam mayuit kau yaya tiit health research kunot kau yaman ya kasi Mana sila tu yang people letters sok sok kain nang nelayan memang tu nelayan mayu tu kalau nanti tu kain nang nelayan mayu

0: paitau sa tuaro tamarin man tama bingo ga hatara sa magama ako ni ko pet ko kama ni chat lo bi yuaro ta ko sa yum na pang lo sa mayo tungo sa pagi chip pa la yo kana marte sa mi mata the region and which is up next tungo sa gutsi
1: Ulukut CBC ke tatumi pibalin. Ubang kayo sa ano? Hulik ikaw makuti lang yikut. Pasi sa tao na katuwa tao sa mo nunabot at na tayo liman ng maligak yung amisyo kayo jaminin. Dahil na inugun nila ako si matilugoy kanay sa tinaw dyan. Ikaw makuti habingan ni 2024 July ng utilugoy. Dahil ma namin na ikaw makuti lang yikut. Uhala waktu itu saya mago ipiku suci yang ninggal awam mata saput ninggal waktu itu kanu itu yang mana mi atau nat itu yang mana mi lewe kanu itu bimbing nuna bu ikatu ipiku aku akiliti tahu lila waktu itu $240,000 amalu $36,000 tak aku pegang jatuh hat taksi majunut kina ujai nua tahu sun amalu tahu tak ko 8 pasijau duting atana te kanai dak te atana te le mana mo kelli sini atinu ta ko pasijau duting la teng khuda nak te luting sai mana la ngutu ipatsa bone pegmi nani labut katitite usi maju ke balle menga tu taku gu te na la mata ilagi la usi maju ngeta ilubingin ni sibul la pace ami Tay malu ilubertau si malu tik Brookside, amalu Saint Vital, ilubertau bigis ilubert kubi mi Winnipeg mi 1940s 1960s tikit tugo. Tay cumani Inuit, uki otak tu mi ngato haluna leh udjo hatala uksi mama tapu balu ge atok tunun. Amalu tamani 1000 kani ge jangani Inuit uter ningituin malani anau talik. Apa yang mahu unik kalau tu aku agu hatu ni go 14 ni ada tengah awal lalu si maju 1968
2: me ada link ni tu hulau tu nga anak-anak tu ni lu ada tau di lalu si mama many years we tanya tanya nak tu ni take kuma ni nu tak awat itu nga ada link ni tu hulau tu nga kango huk tu ya tu nga lu katangis tu nga kango huk tu ya tu nga ada kangit nama
1: Takol mi pijarin ni atuit mami sarlutik amalu ni khatigi luti o majok tamen ni amalu ni jau si dak tu halu ni takko angik pam utak palle si lak tu haupan takko tau inu ilaga jau lak tu akhi bit jau tu matu si tilu git chuan tau mi bra akko khat tanai lak jau lak tu makuno inunut Ata ni si katao yun, nun hakak si majuno inun no talag may utilu ko. Kuwe na lao tu ko.
3: Ah, kuwe hut siya may lao tu ko. Kuwe hut lagi su tama na miluk ta alay ama alalu tay kani katao lao mata.
1: FIFA ta ko kajo si niya tu July kitinganu ta malukan ta pingo katao lao tu si tama may pingo katao halu ti quarter. Amalu aku kena tami televisi aku aku ni tahu tu tahu kata sunu kalau macam sebentar aku luat CBC kut hakik tu ni tak kut tahu tu cuci umum mata aku hakik naik di Canada pijak ilal tuit CBC amalu Rogers Sportsnet angin hati gigun naik lelau mata go Tako 1952 pigi ala oksim tako chau ti tao hatta sila oksim ajo haki na iring Canada amalu katu ja hatta halito ti Rogers Nick 2013 mi tako li CBC kut nutani ko na ching ojala ne mi pingwa tunik tako chau ti ja hatta la tu kana tami u pingwa tingit pangnati lugit pingwa vidjo la tunu 2028 amalu 2030 pingwa vidjo la pata Uluku heard the CBC Regional News. Hulik Energy Corporation has pleaded guilty to one charge under Nunavut Safety Act. The charge follows the death of a worker at the Nauyat power plant in July 2024. Hulik Energy admitted it failed to take all reasonable precautions to protect health and safety at its workplace. The Nunavut courts have fined the corporation too.

We're from the north, and there are 31 prizes of $100 co-op gift card. So, and there's a third one for $500 and second one for $700. These are all co-op gift cards. So, stay tuned. Your calendar, calendar photo might be a very popular one. So, this is for the Co-op Art Cooperative Limited. And it's a courtesy of calendar contests here in Iqaluit. So deadline is approaching, which is tomorrow. Arctic Ventures nalunai kota tuin nakarak tanga dak ko pakon ni wak pengan una u mengat tok atok te sigo mamata e halam me utarnik dak ko ta ulok siu te kasu mamata ulok siu te ni ko dak sa hoye mata damangak temen ni ukur tak temiu Nick, nunawa miyo tak Nick, dako akawpan matawit sa kalangat at zilaw kasi ako nakto si Suli. Dano kalaw takalasay at ako natang na kanila. Dako 2027 mo sa alakaw sa aktuin at atitaw lakto itako na ulok siya tinan. Dako 31 kong makituit sa alakaw sa aktuin. So pingasuin na uyang ituin. Dana sita mga 31 sa lakaw sa atitaw kong nakamayutin. New year did something. Tapangan ulok siya din. Piyakit sa malak patay lang. Baka place may tapang sa lakaw sa akong makasi. So little tell ko na be kawana. Kasi ano ito, oh, pala atin lago, daman na atok tao na atok tao sungon mo yung ano kay hatak na palo talo ko, ano kay hatak siya, gala ko na ito, ano kay kumaya ko, alaw kayo na hatak ka mo yung, ano kay yung mga alam mo, ano ito ko. Daman na sabo nila, sukat di pali ayo api walawang. So, dana June 19, ikalon nila itako, unik kami mi, dahil maato ko yung tangin, akago tamat, sibuka nila ito itako, at ilagbi ko na rito, lakto ito, amalo tamat ko na yung kila yung kano ito, kasi unu ko, pigyata lakto ito, nai mi fuwa mo kasundingan eh, ikalon mi ulima, itako alam, ambil sepaluit karena ya bagi hatta tasi ilau yuin ambil sekuluin ila takwa anu le depau ya kod amada kokwa mavina takwa lo nuna buku hangat yu lagi kod ambil sepaluit takwa kayak padle Yuapi nila, kalau mayo tarni sila mida tar matu sa kanong ipat sila kapat sa ni da kwa doktor at tapa ni kalan ni da na ko may natama ka sa pula uti kala si kain na si muta kung sila may kawikan kawilaw din na nga takot sa roti ko lang kata yung there's an interesting part of Iqaluit which is usually it's an annual thing for Iqaluit and it's a community cleanup which is usually around the middle of the month and it's June 19 which will be on Friday. It's a cleanup day for the whole of community. There's quite a bit of people that are helping out with this campaign that they usually have here. And it's C&K service. And there is some shoppers in Iqaluit, Nunavut City. And Arctic Ventures Marketplace, and also Malibina, and Canadian North is part of this also. So take some time, go clean up instead of just looking at the sonics around Iqaluit.
So.

ti ma dem ci bu mu gum ne rami ta won ci gutti temal ga ci lox ci mo mata tamane ci no bu ki sen ci ku pat ta pa mo mit ti ma dem mo na sten rar lu ki di ape kata gi jam ay pa ni mo lox ci ma lo ha nga to ti ko kata gi jam lu ne nga ta ko ilek li ta pa nga til lu gi ko xaw so ra ko le ben ra do ha u ti ken lu ko tapong takunan pakade ay pakalaw tenay cuman ni kunun takunan ay nilalaw sa mga mailagay yan na ilang tabong katigilaw tenay tayo mali tamaan aw di lakami umaya kakatigilaw na kaya na makunin sa alo kaya na pisiman na kami ya met ma umaya da xut ay xew ta xala lox ci man na ma jox tan na la ngu tingal u kiyak ti lu go ta ma pero yu de lox ci man mata nang mata ni ma na ro ket ti kudur lu ni tan ay lu u ci ka ram man na yu won panengan cupu yo mo tay kuno ik cupu no ikil do se mon ma at angayok tanga angayok ta palo se mo mo tra am na te ci mo no tlu ta na ro angayok pa un lu ne paninga ta na u bon aye ge lu go anana mo no ko lo mo ko te mo ta na paninga ikin na me anno ang la ikit ko di mata anil do ne aniga mata ka ma sila mo takkan ak ta ka hatta lo asun kam na so asun ne kam ko di to lo na ma uke ngo lo asun ne tiku si mata te lu go la te ma ikil lo sa mata anno ang tabba in ilegi to ko le tabba yo anga yu kapatan te met to dof si mamat ta no ni ka ga ma khatam ne ko ge ko ni ka ga to ta ga amlo chukam u wa khang ni ko tin no tu se mangilo am ata ta ne tabba o khra to ga su do sun ko mu si ko ko na si mu ki sen ki ko ki sen no ga tama no kan el xofu no ma tulu ni tan ma yottan la tan ma xlun ko no sikul ko no kiyam tugal ko lu na la tan ma ma palotto ta batiki tan la tagli gal wax sun sikku se ma yum alangen no ma yam ta tama no lo akko ta ga na sibi nga yaru ma cho ka no na ruktu alo gami ta ban sikuti chu ya lo ma gal lu ne akko ne ga sulun ne kisian si kung ming mat si kuya to alo ming matamaw nyo nao kigli nga si jak ko nila ako taka ko na may makain mo ko ba sa ungaso nilo na tamahan tapan no ka nga to inalaw sa mga ming mat ako na siya alo na utaman na tapatya ko lugal wa mat tapatya ko lugal wa mat ako na ito ako tana anay ko na kalwa ka mga ato ko na si unaw ajuila atorun nak seten na me ko sian tabunga nuna ga bak tat law tat tin nuna ga dang ubi wa law tat tin nuna ga dang bang ngi lu gi u dwal tabung tikin mat unukun tu sel sutelo ta chiminga pane paning men o khara tu di jangan ikit tu bini una sunew annoa unikkaari magu unnutuinnakkut mitti matrimon tappigun tappingil khanam mitti matri tabbangan nuna khabbige yattinne so siutillu taila balo tillu ta so siutillu male taishumingal unikkaa sun ngartun sunop la so simmaru yumnatillu male tabba unnutuinne ku tappikun mitti matri mo tokamman taakku ukharattu taanna tabbu nokkalossun tikku taakku uvottin.

na rin takunong at asingangan ni loka at tukaso na. Kau mat, pada si kutikil daw sa mga matan na yo panibakutsota walaw, pada si utilugo. Tay ko anga yuge, kaya ko pada si ulaw sa mga matan. Tay si mana, kau ming matabot, tawo nga siya, matailaw ko yaw gama, tas mela, pada si inyo natsaw. Ila pagkatigil yung maraming mga tao nga malit sa lalaw sa mga magama. Dahil kuno nga upaguti na suwara sa suta, kuno nga asulutin ko. Maanin matago, kato siya matatawura sa suta. Palesi kulo, okaran na kami, palesi nyo, to siya kami, kangata siya may upagtaw na lakugong at kwartaw sa mga rwa sa suta. Taikungawatta, tangmaalarawalo ta kasiyana, kautiligo unnuk toksauro yaslo taigna, iglungat, gijangat, nunakabu gijangat, tikilaw sa mga tigo taigna le, angutinga taakwata, kumaksutiguli, ubuto angulo ta paresikul taakwa, ubangalo. Taima tikilaw sa mga tigo, taigna taima unikkiaka jumalo apagtaka, tain ayagilaw ako ananangan. Naglisalaw si man nga pidyo pigilu ko. Ima tikin nati ko isok tiyugun. So katakuyak to ko isok isa tulo nilo. Iglo katigilaw si man mago anong nakangit to. Tahan na lusibit yung kami ayaw piyakaso na ima ilak ko sa luk kami. Kanuili, kanuili yung nanganiulusyo ka inyo to katitua katilu na giluta ako katong mani. Actual, tayo nagligsalaw si mani nga. Nagligilaw si mga ko. Iglo katigila nga anong nakangito. Agla, tamak, kudlamo kisya na umat. Kudlingalo na ikumagsak si matiak to. At law si mayo kudlingalo ikumagsak paglunang tasim pa na yung may. Anong nakangit yo. So kami kiti ko naman idlokalaw sa mga mata. Tay ma naglisato alo katalaw nabini nga tayin na unikta ay malawaga o tigiyaga ayagilaw tama inyuto katito adlugo panin ni anong nakangit yo. Tako tama nukagulong itabaw ulo aning lumako tana nukasapa panigigildo na angayusapa panigigildo na. Siyo kakano iligyakam na suti ko unu ang umat igluta suta kisiyan iglulilota ila iglulilun panikbagutso titano iglubigata suta kautilu kisiyan pigyalilaw sa mayabot tapang nunamo ako tila suti ko tayo si manaw tilu aksyo kong natarumilaw sa mamatayin na ayagilaw taka. Inyong tiligo kao di si malalaw si mayak unik ka kala ko malalaw taman na manal inyo yung nak si mayuto kao di tiyugalwa. Taman siya unik ka kayo malalaw katalaw takataan na ilang kikita kalawa ka. Nalunang ito po tayo si manikalaw naman kao mayan na kikulugun na liga ko kisiyan siya glujuti yung mga si mga ko siya glumit. Nasuangit siya kalawa pungatap. Tai maksuli unikas tiak kena guna laut taka tai kanek kene gelaput. Ini zaman dia unikas cuma luang malau semasa kena gelisah laut semasa ngetes cuma anak-anak gejoyo tetap mana tebe tan ilangan tiap mangan idukati laut semang mago inyong itu tu inyong nak tu kawin lude. Aul lah kata cakap aku tidur, inyau nak tu punya uinga. Maka pernah suara sema, tema iglu katilah sema jengah. Kamu sekarang itu tanah, aku tengok kerja tu kasut tu kalau kanu ingin cuma tidur. Amma, ayangnya kanan mana ulu me atau siapa tema ayangnya kagilu ne. Tema dah sema mat, tema kat telun lukisan ni jaga kan masuk ne. Tak cuma kau mesukai curah semangat.

At ayo man di ako nga, tayo na kinalo ko. Nakit ilaking mitay lang kinagak ko. At tayo mali, matawa na kaning ila, kanit to ko, kanisin na to ko rualwa, kaniging italwa, nidyang ito nga urwa, tabo nga, ayo ka na ako doon na urwa, so nga, amalo, nipilit sa ang ako na, so nga, so tingila tayo ko, nipili lang ako na, so diglo, ilaka, nipinito sa lang ako na, so takay ka na kalua ko matabo nga, kaning ito ka na kalama, tukulo ka nga, tayo mali, kaning ito ka na kalama, ito so nga, tayo na kaing may wakang mausabak kalua, so kuna na yun nang nago, kaya yun na kani, tayo mali, ate mapisuk ka mapisuk tuin na kamay lang tama nga sak aking nga katuja mulu ni tama nga kapdok tayo may gama at ako tama na aking layo na hanito api hanito kului tuktuwa lang ni takurok po nga tuktuwa lang ilang iksiman luti iksiman yuwalo luti ilang ilupaan mga yuwalo luti upin na kani ukiwa lang makikip tanak tuwa lang matijikidya kani lutay metyo kami kikip subalok takat yang malitak pahani umat tayo mali. Ubanupin na kaluwa ka ni Kisiyak to, kikik ka ka, kikik ka ni uba nga to sa kami. Ubanu Kisiyak to, aalak ka tak ka, kanit ka kuro ituktu alam ni li, kahit siya man ituktu ka nila sa mga tuktu alam ni alak ka, alak ka layo ka galawa at nga tagbungat siya. Kisya ka galat dyan ito nga, pinakalaking nagsiyo na ka, makisulijat dyan ito nga. Tayo mali ama, tayo ko tuktu alu ya lakak talu ya kebo macia tuktu negli kisya ni isu magama asih ini di semua jajang itu ngak tuktuin tuktu kasat cia magi tak ku alak kerak ku kuli matani tuk pot potinya korok semua jung matani tangga tu diluk ya tapi ma alak kerak kita tuktu alu tak ku nalu nalu ingi cia tu kijak tuktu kisya ni ni tu ibu jatuh kijak kita tak ku naja kaya ni sama orang lelu ni semua jajang ini nama taggali tagbali nang satu na tsunga sokhoi yakki ala chaudu gi jangin nakki himagi chaudu gi jangin nakki tagbani sokhoi yakki nang tagbani nang sisimali umi ka ila kikakain nak tsunga sokhoi yakki tuktu alu ina lu ingi kalu asu tuktu yun nai kalle asi walu mata sokhoi kalle asi jalu yakki tai mari tai cuma ni suku sih dulu mah oh jauh nanti balau tawa ya kau mengicia kau guru waksu ya kau mengicia kau guru waksu dah ini oh jauh sih ada balau sama jaga ya halu ni semua kejangin nak kuli keng min beli keng nak tanda kisah ni semua kejaga kama dah ini oh jauh sih ada balau sama jaga semua mengicia tak semua mengicia segala jangan tak kisul sing kemalu ni kalang kau jangan tak tai mali tai kuah mau halui sokho talu yakki ai ma kaina nixik talu gi yala ta ho do sera wala sama jara ananatsiaulun nam malu singin astai kang atuang jang itu ngala tu sa ti tau wala watta hanu tu inna tai kang atuang jang itu tu sak sama jara lu ga kisiani kau ma jara lu si ga yala wa kutai ananatsiaulu ga kanu kano yaga kasung umang ningani uban ni ubanga ino na suwang nikut ubalo ni sinak tu ni kati sinik ku tamakwa tu sauti soko sa ko lunga tu sauti ki balok si majak balok si majak kita ni malinik sikta lu ki bakata ina anana sia ko lun ni ho ju sia ka balok ta asing ni lu wal wa o ma ju ni et sinak tu ni kati siguma kano yaga ha tala manga ni sikta lu ki sauti ki ju ja lak pagali tai ma kau malanga kau yang dikal waksu kisu kahangit pa. Tak ko makawaluin. Kisu li jaga lahat jangin na ma. Kisu li jaga jangit yung nga. Pinna ka na king nagsiutuin na ka ma. King mitay lang ani. King na ka ma. Kasi ani siya madjangin na ma. Kisu ka ka lahat jangit yung nga. Tay mali alak tay ma. Sokho talo yung kita ko makawaluin. Yat siling ito nga loon ni. Kapiasor lang ito nga. Kisi ani tayin na ikak. Ya kak ketua kejiru jahat kano umayu ni

kami ilang ini. Tapi si menyengat walau mata. Ingat ko ay to apa kerja dulu. Nalak walau mata tapi ko ini to kau lak himal yun. Aulay yata. Iyak na. Ingat ko na mo to lay na mo. Ini ucap cewale bagi mereka untuk kau mata. Ibu lihat, ibu kucing lingin. Ada cewut, ada cewap, ada cewan. Taman sangat gonak. Atau nak balau kau iman, tapi pemandu di ibu. Aulah kayu lalau nak teli. Kepian itu apa lawan? Allah ya kak. Dah muak kapurlah nunat. Hanya tokat bahagi maya kangan. Umat tak situ apa kima mata ilangi angatku. Dah pemingal ya tumik. Hati ku ini ya kangami. Umat tak situ ayu lawan mata. Dan itu tau ya kluding. Angat ko. Ya, nadbaak palilya tuwal ka ang ata. Tapong may inuan niya ako tanik. Angayalo kimiak palaw mata. Doon namin ni. Video takaklo din. Taam na naniiyaw yung anya ni nganik. Bilaya ngulak pakimaya ka ang at. Bila kaya mo anik ka angat, ikuya ini, tapo mangat ko. Bila kaya kaya ni langa ko. Malikuya ini, ikuya ini, at ako yak pagkuni. At yao na yumit siya na yulaw mata. Nanalak do walaw mata ilangin. Kaya kwa kawiya winita. Doon natin yung tumawang angat ko. Bila kaya natin yun. Ilagayangon ni kuwak kimayo. Inu wakata palilaw mata. At niya ko tayo naniyaw ya kaangat. Tapumangat ko. Iwak at iwak po mawin. Ilangin. At niya ko tayo ni. Nanihiya kaangami. Aglak palaw matay ko. Aglak palaw kap kaila. Taip ko ni nga aglal uwa nga. Eko yay ni ang mutakataw raw anak layakama. Tuktunik. Inalwak to kaya kayo ito raw ama. Aglak palaw mata. Tsakigahog palaw mata. Tamat ko ni nga. At niya ko tayo ni. Iyakakan ni tamini na rin nakangat. Nagtay liyakag kami ni. Naran na kaangat. Tahap ko, naran ni Queen. Muna piyakakang itay. Nakilang na at niya ako tigilang na kami. Naniyaw ya kaangat ha. Akit palaw mata. At niya katapag tut ilang. Amin niya at siyangin ni Queen na kaangat ha. Angat ko tayo ko akaw itay tulaw ng matato ramit siyon. Angat ko akit to akitin, matak sa to akitin. Upan ayaw miya to ulaw mata. Ay katukki ako yun. Uknigay na aking ilaw na pagkap siyo. Nung nami iangin na palaw kapta. Tamat ko nga nakitakiyaw suta at loka kakiyaw suta. Nung namilu takihian ay wala uman. Taw na ni kalawap takablo na ni naninong naling ni. Bilangin at tagaang ni apta. Ang ayok kaon. Itbigi ko katami ay wala uman ta. Ukok kao ni alakangata. Pihuyak kao ni alakangata. Iwuli ako yan na akluwin. Kupilan at ati ikuhuli. Tagiyakayakak pa yulaw matangayo.

kaun, kau di ini makukuni. Tak bawa nak kau begini kami tikita kami. Kepala lau ne kilak lu tiglu iunak nak. Kilu lau ne lu tiglu. Nam bayuk men kau imat lu amat yuk. Biro ye oyak lu tiglu. Aku kiri belau mata. Tapi ko ila. Anak kula aku bilau-bilau ibu mata. Inu nan yang itu ming. Inu cikwa lak balau kima ibu mata ilang itu ming. Bilau-bilau ko mata uk tanak mata. Ibu nak keluar kiyok. At yak tok. Nalugi yung nera ngamit ko. Ibu nak kia kanu. At kikui yak tu ina yulau mata. Kanu inu cia liwar la kayak mga. Tuhun wak mitkiun. Kau yak tu yulau amin. Inu liwar la titik ilau uin. Nanar klau idaib kua angat kutu. Amma daib kua angat kumut duwaluin. Rina liu titikun. Bila ribalau miyun. Taman nangat ko naglo, rin aliyo tsakaw naglo, at iyak la kalwakuti, at iyingi ngmaning, taam nali, rin aliyo tiling, ingminong, atok palaw mago, kala ko miloba, kanok, pinahog yu ato ala ko niloba, pinahoyak pala ko dikaminong, kayak tiya ni alagang amit yung atok palaw ba yung rinal yun tuktuniak tuktumit luwa at katukang ni alagpong at awang amit ko upalubah hilat siyaw ni alagpong taman na hila na mangit tuwakangat hilat atok daw walaw matatamat ko ha rinal yun din hilat siyaw kautakaluin. Inuriwal ako tigi balaw ming matigi. Nakit. Kuya ho titaw nila o ti. Inulig inung ni. Nakit daw kaya. Naamakang nila o ti. Piyaw nila la o ti. Taam na rinaliw tiling. Akiya ako tigi balaw ako taam na rinaliw tinik. Atok daw atoka nga mayo. Taam na. Kubiao ngitit siyo. Nama ngitit siyo dapat mga inong ming. Rinaliw tiling ming. Kawiyaw yaka nga ming. Rinaliw tikkut. Bilirang o katawa walila akman. Rinaliw takang ika nga ming. Halaw wakpala akmata. Aulayin akman. Ang ula akunip ko ha. Inutokkan. Bitko hingin. Ataw ne kok tut man na ulit to ubaluki ako pitakak kinayakak pa kawaliman naw ne mali uwap ko tayo pumanila kay makukulunga at utakat siya ng naklo may iumata tamat suminga tukya niyo takatahan pitya na kawikan. Atut lori kami elau mata. Nalayu itu duak tu ni. Tamat kuni ngangat kuni gelo. Rina liu tiling ni gelo. Nalayu itu tuan aliak tu ni. Ilaat ni. Inukan ni raya kolak ni. Alang ni duak tu ni jatuh itu akai itu. Aku yola harap tatu. Nalang ni karap tatu. Angat tu ni, rena liu tiling ni. Nala yu itu tuak panel layak tu ni. Inuyuk ni iwak palau mata. Ilang ni. Ilang inalak pang tunel layan. Tay mang anipil raya mo anika ngaming tigling anin. Inuungin na uya katatya miyak palau mata. Bet ko ya kotulaw matatamat ko ay inutok kawon.

jotto yakotulo umadabdaw pichia ohikani pichiangi yikani ingmi upapachilla rekkal kiemela okmaju ya matali pichia koyingi laoni ki awala man pichia koyigoni anmahuli ki awakani pichia koyiyagami kubiyagi yau mitu akini yaga ya kuyau wangi lao kema mata taipu mani wakku lao kiyunga au leye yam tamanna kawai mata kwa kluo ubrumi mutiki kluo ujjanak lao kai mau yumang kiloa imangat ihuman na meyaktu pilayaktu atuanik tangan nukkangalaktu angula uklu daman na pitko hivinian maan na ulaktu uklu maudjan na uyami akto ilima na uyami ayuk miyo inna ulu akto ni itsiang itakayak ako kaalu akto ni kano inu na huulu akto ni malugun ni yakayak ako itsiang itakayak ako udjan na uyami ayuk miyo taip ko angulok ila uklu bin Kenali utili, engat kubin itu. Mana le ujak tu ngemak tu ujak tu tak, agak waluak. Inu ya me lagap tak, ujak tu waluak tu. Kehiani tipu mangamit. Apu cika lagi naya agak tu yang kau ya agi lagap tim. Uplum meuyok, hunami, siwang itu mi. Taipu manili, angayok kaapta, ilap talunin, wakaw iwaito yulaw matigun, niya ailigit tayligit, inong mod, niya ailigit tayligit, inna mod, niya ailigit tayligit, inohikun, inohikun ibin, pihakit tayligit, inong mod. Nalat siya katagin inna ni inong ni ang ayok siyupan ilik ni nalat siya tatik siya ilyaw taw to ay wala wapta inna ptitnin ilaptitnin lunin awlay na iwak pala okman huwigo at tuwami ang ito ni awlay na iwak pala okman hukak pala okmat inna yun Inna itsiya yuitu ako magok. Pihakitu ako ma. Inuakat talang ito uga ma. Mamiyagiyaw nga natuhalong ako. Inuupago ma ako ma. Pitsiya yuhak paglanga. Anak tira yun. Kihiyanigo tiyan apko tikatsiya ako ma ama. Uplo na tayo ko na nakaya yun. Tiyan akaw yaw wala wakapta. Ilangit sigun. Sama jenuh katak tu ya tengah pagun, angin katak tu, inna keluar kami ini, bici ayu hari nak kutun, nalai nak tengayok kami ini, sama jenuh katak tu ya tengah pagun, pihak kami yang itu, dia awyai wak peleman, anak nak hidup siapa lelaki ni aku. Tai matanga, kau yang kehua kat tayu aku, angat kulir niu, aku tinggi balau tangin, pici anak, pici aku di waktu inung ni, aduk balau tangin, unik kari hua kat tayu aku, unik kari tak pula, tam nali, unik kani alap iya. Pitsi anak ayuit lumat. Nalayuit yu yun eh. Ako di kangit ato akto nila. Okak to ni. Okaw yaw tiyalo akto ni. Nalayuit yun ako yaw mehok lumat. Pitsi ako yun ano na inuto kahit. Kip iyo tihima meyal ako kamingman. Pitsi ako.

kuiwat galau mata ino katimi kanu pitia ko ina tuke kang na mga kawiman na iwak pakimagman makukuli tuke yalo ang ilaw krumi unaw paman na inuoyang mutaw ikayong na yuniakman pitia ko ina atok daw kuyaw walaw tungaan ato inna kayapti ni Iliriyang kuwelaw ang mataman na bitsi ako yun. Ikayok pa ko yun. Nagligohok pa ko yun. Ino katinig. Tumungahok titsiyanak. Tamat ko aluktaan. Kahit tamat ko nunga makukturiyaw yun. Tunayok kataw. Luktaami at kuwelaw mata. Ino to kay day kwa. Ilin niya luwakimang itibuin. Tamat sum na inuwa kami, inuwa na kami, atok pa winat tutukay yu kami. Kano, na matiyagyar na kami. Luwakaw di kami, lululaw wapag kami. Pitsi ako yun yung ataman na, ukaw winiukman. Iwo na kami, tutay yu may kami. Inuwa na yung patataan na na. Tutti yumi yumi inuwa ka ko yiga palaw na kami. Inalit siya tuwa pa ko yilaw mata. Ang ayok kayat ilagayan luni. At kikimat siya ayalago taman na. Iwan na rin yaga. Takot siya ayalago. Tutti ilipan. Ituwa lang ipan. Tutti kikimat siya ayalago. Namay na ayalago ayaw at uwaluak. Pivalarak ngok niya kokman. Aula yiwalak tuni. Ipko ang ulawak tun. Ukaw hiriwalawak tangin. Inuot siya ko yiwalawak tun. Inarit siya ko yiwalawak tun. Kahit ko ukaw hiriwalawak tangin. At utili yung mata. Ubagun makulaw wakilap tataw ilipito makutut makukapitun. Innay tamad ya kawai matya mea mata. Uwam ni innaw na kain. Iswa na kami. Ato tikak patubiniyo kami. Ino katalaw ko tamad ya. Nipay kawai ya mea to ikayok. Ikayok di kami. Utak kayo ya mea to. Ikayok pa kayo. Innay. Ubalo ni inin na hundak. Kano timi nga iyo ato kalutamu na yakto yakto tautwa iglaw tihing niluo ikayok tau yak kakpo nga lang iti iwo ikayok yami akpag iyo ino herlumiak na akpag ikayok at tami akiyo nagliyo yak at tami alawo kaya Mea nga kataw mea ayak pagluo. Ikayok pagitsi. Tamat ko ni nga. Ato tingin niptayok ang iman. Ato tingin niptangit tuwalwi tamat ko ha. Bitsiak, bitsiak. Titsinilong nariwakan. Ikayok ko tili iumat en na oktuni. Piwala ko ti iumata. Ikayok pagitsi. Unni kilamit na unni. Abring nilugit. Iyokin nilugit. Malugin nilugit. Ikayok pang niyaktuon tamat ko ni nga. Inong ni. Iklaw tiging nilugit. Kihiyanit yat na inuuhya. Kaway mayaw to kaw kami. Taip ko na ayulitit ni. Inuukatta ko herlo. Inuukatta ng itoklo. Kaway may ito kay iugamit. Tamad saan ipalaw matiin. Tamad ko na mamagkutu katiki. Walaw kamno. Mahal inaw katilo alik kamno. Imabtaw huli. Inaw nakauwak ni. Biluwak ka na

loko tahau I magatta taman nalutuba teimati ako na ito sato apio hatalok sa mga nilila nga taga tuba niyo lok tulul tayin na nalunit siya lang alok sigo kang si tuba ilok tok kasi nga hinap nini si kito ko pigarik si malaktil ta tayin na ilang alok tok lok ma ano kaya palo si lok mi ma taman na ano kaya hak ni nga lo ulo ni hat si ni kaya pinga sunuling at sa mga kuso ni ikulaw mi kaya hak sa nalagi pag pinso ako si unani limangan ni ano kaya hak pala ilo ma tay may ma tamat si nga hao yung matsuta hao yung makatak siya lo at tamat si nga tako alo kinipi hao yung makatigil na limangan kitako mata hao yung mayamin ni pinso hapta tamini hao yung mamata kanila nga rasuak na rin ang ayot ni nukhangat na rin nata taman na nukhangalok to ni gilok to bu pilit sakat siya lakit lok ni gata takit siya kung nas titik at ay gani taman na sila kilikan na tibu niyo pa pinsya ako siya na ni nga nalim ni sumapilo bu kita kalibig sumapilo bu katiga sila ulibutay ko ni nga pinsuwa hatta tinitawan ni tamat ko ni nga sinagtitin ni pinsuwa hatta tinit awan ni hatta lawak to ni katisigong malawak at hanwiling ang mga tamat siya nga tayo may ling at yung nakaya haktugot hao yung kasuak si Matsya itong mga Nunavik Routers tako huli ni Goli Nunavik Routers hao yung makatigilok pa po ano ko yung may ano ko yung kalimaw lagi ang labihang yung matay may tiyo mata sila kilip pa ay may gaya ko na nito ni tukitak si malok to ko kinat ko tawang makayak ni ninyo taman na ulo manigok si malok tila ko ang lagi yung ulok tila ko sila kili ano yun na kalatupalo ulo matamani kayo sa mi ula mi paknay sila ako at ito ito ni kawagi matsuta ni nabitulo Diyos at yun na ulo na siya lang ang ninyo ulo tamat sa manawal liyan ni ninyo ang lagi yun kawagi malagat paknay rin siya, paknay sila okto ko, hanwilo niyo kayak to ni, taat ko, hindi, pinso akat to di, ukatit siya sila, lahat na niga matay, mga email ko sila, yung nga naman naalaga sa makititin na, hata ka mahanwilo, nga ni kayak sila, kaya ka hata ka to, kaya maapit di ulo, kaya may nga hata ka to, tanna, tabong mo yaw si Lok Tui tayo kami ulo ko paknay ti binyot sa ta huli ni Goli at yun ako yung nakihalang ang mata ay may Lok tayo taon na sa ni tamani ka na si tama ni talni mangumi at yun ako yung nakihalang at yun ako kasi malok ti tamani paknay ti tabong nga lang ayo tayo kami ulami tayo kami aling sa main kating na binyot sa ta hao yung matsiyangin na kahat talok ti kaya ilito ko siya makilok mo siya ko hindi siya hato ako tatak ko sila tayo ko yung at siya sa umatwak pa tatak ko uhahatik ka kaya ganito kitap siya si Lokto ko huli lumakulo ko Lokto ang uti tabong matit sa liya ko Lokto ko kaya may linga si Lokto sila kaya ganun sa nga ni tabong nga huli may goli tikilok ma ang tamang nga siya ni kita mabilok to huli mi go litay ko nga tabo nga makare amot pinaklobi lo yu tay ko nga ko nga makoy ni nga lok mi yi tay ko tay mo ni nga gumalaw ka mi una ni tupet yu so nga ni tupet yu to hak ni taw na ni ata ni tap sa ma tinin niyo kini nga ni ulin niyo tay ko alo tapo nga ki ay pangi ay pagilit si Malok to tapanit silubitay ko ay pangit pinaklubigin niyo tamahan sa niya ni Tupik si Magitay may lulok mata ay kami tapo na nga ulit kakak to ngayon ay kami tikitin niyo silubi ay ko pinso ako tiyo katalaw di inong mo tahan napigyok sa ko tiyo so inong mga putatilo ko

timoti sa kapta mo tayo may lingal yung lokto ni kay lokto tayo kanima lukit sa tuwi niyo tinlo we ukhala we akit sa uti niya lang sa ko kabila yaw kama ulim ni ko ulim ni tayo kunima nun na wik roto sinir hao isakli kasi sa uti kaya pigakto nga kasi la pija kaya katang ni matatak kunima pinasawala nga niya kasi suti tamangin ni takuyo niyo niya kasi how you mahatigi ya hagat atin na ni sa unya mata how you sa ri rok tunga nuna bitlo tus ni tek ko email nga bale le kat ala chuwa ki la tama ni la 515 tama ni mitan fraser din no ya to lek tile go sukuiti email nga lok mata asi na tak ko tiguyo chutin lo nuna to mata pak ngai si yok to then it take any they mailing a lot to take emailing a silo me you in the holy me go takwat in now we have a lot mata holy me go lick go can sumo taulang a lot mata emailing at siya lila ya uti ko nina at siya raw may yugot makro bilang alaw kumat nakot sa mga alaw may yu piya kayo titaw kalagi at tini tako huli may dokti mo la yaw law at tako tapon iti piya kayo kalagun na may yu pingasubi kalagun na tuwin mahasita magabigya ako tina ilik na law to takwa ako nito umakit sa tiyo na ti tawa ni ilaw ti tiyo niya minipak na ilaw kat sa ti sa nakwai siya makilaw kat sa ti taman na tuwa at si malamat kisya ni tuwa at si magalaw kami si kuita ko at kaso ang mata tuwa liya lo yangin na tuwa at si mayor man na kangsok si kunutat at siya sunit tayo may lingam piyuli niya kami na himay sa ti malakatao siya lok mata tamat sini nga kaus siya lok di sa email nga lok tuko puyok tuko niya nga mata ko ilan yung itok iya ukaw di yaw malakama namini ako ngay nalong nini nga ni teka ni sakuy si malak tilagi di nini pinasalak tilagi ukahatikalaw ka ma ukaw ti yakto kaya halok na ngay le, hawa ti si kaya halok na ngay lang in ni email o kaya halok na gama. Sa'y kuno nga, ito kuno ito hawk kay sa pi. Sa kala hawk kay kuno ay si yakto nga, tusak ti si yakto so nga. Yumin yot so nga, alianak to alam ni, ima alianang ito alok ni halok kita. Alia nak tiga hal mesti kita lo kata. Alia cukup di sini nak ilan yang itu. Tapi ni malang. Ibu yakin juga. Ibu yakin ni yang ada kalau sama. Teko ilan lima itu tak kisah lah tu. Ia cuma ni ke sana dengan empat sih aku. Ima manio lah tu anak dengan upat siya mitsuwa na ang siya kong ilulia kalako ikitaw si matsiya kata katagkan sa mi na kumirata isa may nak kubiya nakto alam mi at utilaw kata kubiya suti kalok tulaw ku tamat si mi ako may ito alam iti umak suta kata law kata takugumat suta sa pili ko malangin at taman na ulog ma alias uti kalok ku ini takuya niyo mata si may nalo ang kanyang sumil de may pinya hatigi lo ko ko may tumiga lo sa ta alias ni ni lo to alo ko lagun na ko nga ahay unang nakakmi ni ubatin ni ang iyo alam mo matitin ni pitsan at tama aika lo talo wette lok sutel tikita mat sutta semen ah upi go sugatte tikai lo talo wette nik

0: ikkol kinan ikelok ikelok tu hai tigi hatalok tu ilumatik teko nakut nito hai simalaw gin to mio kun to mio kwakta kwakta mirlo au polum mio pasing ilu tiki hatati taku nini ilang ilu katang mutit sa galang ilu kanang ita kunyak sima hatati ino kakota ki hatati kain sa nakut nito gin sumay na tamat sinin ka magiyot yot siya tini ka magiyot siya tinik ukumay tukok tilta sa gilabi ko ba yung ukumay tukok tilta ala ko na katipa sa alianak tumi alianak to alam mi tiniyaw si malawot tatan na tulititiyo si malawot talitamani aliasul tikalaki lawot pinisolak titik ko tabong nga ti si malawot tebo dahil mga cuma cuma alam ni pinso kat sa email ulang ayo bu lalo ni ni ang ni sa ti suwa la lang ni ni ulo ni tukitak si malok ta bu ulo ni pinga suwa ta ni tawa ni kayak luti unno ni tuli man ni hanu ilidya ka alam ni ang tukingo ni ni guin mahatu wa kiwa ni pa kaya kaya ko karo silang ayo bu maha hanu tamak ko ayo na ni sinakusugi tay mailinga sibo na kalang alawot ahay nakukmi ko isa may nakamagayaw kamagayaw siya nating ikalo ko manok doon nilo ikalo ko manok nino nunali naambalaw kakatalot yun na mo kaya kakatalaw yung at kakayo ko manok kakayo kakayo lahat yung lago ikalo ko manok tay may tulaw at nakukmi ko isa may na hawi matsiya kat sige nakumangat siya yan sa lumiyon nulo ikalok talo lo yung mga tatek ko nga bago mami yung mga kailaw yung si tek ko si mo nakatiya tila ko mga tigita ko nga isi may nakiutilila si mga tabong nga lang ayun ahay nakakmay ko ko taman na uma santi
1: ahay la nakakmay makakalo dahil yung spito sakta si mga bin napadawin siya kalong mata ilatsukot marit po ut, ilapingin nik, hawanit tunik, nakumiyo si Bip.

0: tuttei minä alpesi manna liitty saalanga lerevo gut takkani tuttei mi kuin akti se kaute kin tunne pula rekto na kaute ka vitu rekto stillo khumilu gala rekto stillo ali ulu nukkani ilak nangani miksanut 40 years akka gutuleng man tamatwa miksanut ukhari akto tlo khamata manna tsalong neta bun sibuli pauli kina mga apo kakalbi piya ko na siya mo di
1: ay ilisa piyo nga na tukutyo amyo na kumire toho nga alami tamatini na kumik unikato at ni chachi sungo kasi na kumiho nga na kumito na lakong uhaw sa hakain so nga nalulukto aloma na kumi alik santi ikaw mahatalang awawil tini
2: Uy mga kalakani. Kayo siya to para minipikuti kitong ako anik. Nalalito ako lo CPC ko. Apeksuti kisong inama na song mata. Apeksuti kaya ng watak kanin. Apeksuso ng mima. Nakumay may to kuman ng atak kong ako nga.
0: Kaya nakao ni Ford ni pinasok si Malaman. Ipilihan o isyo magilok piyo.
2: Nutaraw ng natilong apihiya

0: tovinik. Wow. Te mātara, pinasuga mea lea ki javoni rini hatata, uvikei, aku nahi. Te mā ili maku tāwiki tia langan logo, area ki logo hauta mā, te me tuni napāro namigata rini hatata, ālik titu, itakatsu si aku tiki logo. Nako me go tiki miyaga, te mā aku ni aro pinasu tsimailo tuni, tatamitsia nako.
1: Asugo.
0: Uai.
1: Asugo.
0: Santi na koming, tahay sila o yung miso ti aperso kayo vano lumi.
1: Ah, lumi kiti nga aperso nga ane. Ane nga hunga po yun.
0: Uwa nga lo hunga pa si tao na koming.
1: Tema.
0: Aha.
1: Teka ito tayo mi gata mana ay taktawa mi astalo. Tano ulo ko tibo pula reak pe ko naman itaksima ko siya ng lumi mani Tana Luisa takkebik mana tusak pilong niati Luisa tunga sugi.
2: Nagok may santi. Takkani hataw gibunga Luisa waili takkebik bunga. Nagok may hataw gumamay gama duni makutala o yumi tusaw matsia uminasung umat suyo halak mga nunatini nunabimi inuktito sutsia galumi tusaw uminasung umat ukaw sibo asio hunago tamanna isamaina upigi yaga akunialo pigotsinakma ali uvatinilimaan nakokmi magialo lago matuina nikugano hailahikeina hunga nakokmi
1: nakokmi Luisa Nancy Kane manna biyao na sigibutin
3: nakokmi nakokmi hatao kumabunga ali hikatsia lang avotit dana illo itre megakko angi yongi soni tutta vik nako me magyalo for the lotoan ya kago ni pinas semale soti hikasi gavi hikatsi alanga voti tahay si si loti saante uti semam mema tay matsene mahau te hatta kala tala to sa mega vik ali nako me magyalo hikatsi alanga voti
4: nako me
1: Next week. Alice Percy from Kuchuk. Mana, tu saksawala ko din. Go ahead.
5: Yep. Hi. Next week. Alice Yuvunga, Tamani Kuchuk Mute. I'm here to say a big thanks to you, Alec, for all the years of service you gave to us up north. It was never boring with all the interviews you've done, which gave us so much information. You will be missed, and I won't be surprised if you come back in to replace your other workers. Nakomi, omatui nasunga. Thanks, Alec.
1: Nakomi, Alice. Phoebe Nasek. Tamari kuk tuamiu manna. Tusakwi lau neati, tekani tutai mi tuksia ngumat. Phoebe, manna. Oka ako nalakpo din.
6: Aso, nako may makiyaro. Tako nga, kutakikay na kata. Tako niya ako sa ta. Kasi matutawit. Titsili katakta. Pinasuga nga ni. Nako nang mapalera. Nako may ako mapagdiwa ka matama. Nga kay na kayo nga. At luwi ko minasungung matutawit. Unok ko ka sa... Narak sugu piu nak pasung meman. Hari pinasuga amur pinasugu bekara kami imenya itu tiga semarauman. Kami cia sunilu tas tu menga pinasuga meni nak umme kami tu nak kena konga. Tu sayur lu ilu nanti aksu nak pakat apa botak sewilu. Time tu.
1: Nak umme Phoebe.
7: That's a good one.
1: Charlie Watt, tamari kuk tua miut, takkain tuttai miimat, manna apikilau neakku. Tatsuminga Alik, aku ni makaau, takkani nalautiin pinastiisi ammat, ukaakati hattasi mammi kaviuttau, amisi vitsuu. Akkaau ni Fordini pinasuaksimalammat, kannu uhakpii kumaviu, saali.

0: At jigeng itu kan lau nek ukak be gumagalok so ilaw na lima at isu magayak ka ukalangat ukalangat agit ka nakak me gumapatlutuin na takalir na taan na alik tayo mga lima atuin na uriyak tok pinyak na may pigyalok si matildunga apak sutaw katta sungalo kanu ilaw katiki katta sukulu tayo may katta si magakko pijak nito mito kawali mayaka apak sulaga melo sutra yak tukan la nek ipit tu nek apak susa ngat su nek ilanga ne ya kadu il tani al tagau nak si mal kita hat ta si mal jaga la katang utit sa kat su gulo ilaga il lo na gulo ilaga igal su gulo pina su aga ngapit utit su gulo nakuk il la kat ta la gua tai mal lu tua lu kiu na me su kan la nek CPC mek aulat cisi malang me inun itu sama cisi siaga suak suna kanu ilu kutu kalak manga tamane nunatine nunatin tu inna ujang itok kana talima melo kanu ilu kne kajang innik ipigaso ipigusung inna suni tai me hatta suung umat amalo nunak suami tamakkoa aulat aulu ati ging itu nui katta suti tai me hatta suung umat angumat siun na hatta suung umat tamakko nenga tai me ilu kanu ilu kutu ujunik tuso mati cisiaga soaksoni inunnen inutsuta angiyualumme upigustugun aalimmen pinasoakna kasimajaga yanga takkani CPCmen inunnen tuso magajangitunik amisunik akkiisimaninga ippinak tusoongum hauli manaksunilo kingo manak langalaktok nalunangitok nipinga tusa yokalito agame nalarte maiga kala songo mala nipak nipak tsiya gak tusu tukesi gumatsu hano ilo negayanga nakokalla kattaga angiyume nakokalla angiyualumme ikasoksu semam inunne tamane nunna kutuami miutu innamittu nunna vimmitu innamittu nunnakruami wasanni tamakkunenga tusa matitsi siaga soksu ne piusa khatta songo alik nakok meg at sunay lang nitagit imma ha pinasutti sa kingo manakto kala suti tayo may katasong mata daan na santi uto tigil lago nakakaya kaso ala wajo gala utak tiyit sa tigil sa pinakala tayo may liya uto yung nakaya haks na wala ko man inusutto kinna masuli fuatinik akal ni si PC mit si malaga loksone na kok may ngay aling ang iyum
1: na kok may sali piyaw na si Woody
2: man mi ko daw yung aliyo pa ni nga na kok may kumati na so nga tataka ni 40 years luto ni tutabik ko hatalo yung mat upirit sa rulo hikat siya hutsuro. Taman na to. Nakumik hatatak.
1: Nakumik?
2: Tante.
1: Yeah. Jennifer Manik, kutuwa miut. Mano ka usta hamat tutay miso inlo. Tusak wilok niya ati ita. Tusak yulok po dita, Jennifer.
3: Nakumik santi. Nakuk mi rumat sungai na ali mi Alec Gordon Alec CBC latwin na sungat tigo leku chua mi ngut suda ali nakuk mi inun ni tu saktis chia sung sutilo ukwe ngak bi hat chia sung avi kinau ga luak pata tamanna tu sakat sa haknik amali tu samatit sine inun nik pim mariuti sima revio inu silima vunni for the akawian ro atak mata ni bi sera piutil tamane milo pigialok ni gavit pani bi hatit sugulo opigos kunga nakok sasongalo inum mari rulari alortina rikarunna langave aleri yatinik mahin nimik ino sihatsialuti timi pigun nangin natillogo onna si laagabit taman na pinasoa hakni uhitu sungi mat hikat siya hulak harit upigosukunga alik very well deserved retirement

0: Pek balalanga yuk nalunakani. Risu, hikatuin nasune holiday le kami. Ammalo, pimmariutini pinasawa haksimat soinu sirani. Dan aali. Ilira suralagani uvan nina kuritsiatara. Tusarat saha liraluak mangamma. Uhalavi hakatta suungu hattalau ymmat nakukmihunga. Keillutuktau gellasuni. Upi manak mali anak mat upi husukunga ilitsiti tausimam mira mali mo ima uhaaro sikut hanok tusamatit seria hanimik tamanna tihullari simarakkuli upi husukunga hongatti sila ulanga ali meina lanni hammilau yorama ali hatsi maybe 20 years ago vanni Intitu ukhalimat siya sungo nga kuta sungo nginna sungo. Nginna kalua mi sungo ikulanik sa ulik tunga ulami. Hanwilo tuvinika na alo yung aliki. Lalaw yung aku. Archives ni himi kuhulaw yaga. Kinguni nga ni ane kasimali ka magangusuli walo sungo. Ilo alo tusaktaw titsingilok mi pa. Humat tu siraspin na hunga. Nakukmik. Nakukmik santi. Malupina so hati risusi. Danieli, God bua kutua miungu hatirin miyavu. Inu sinne pau komat, tukta vilere hattasune. Upiru sukkunga, hikat siya lakutik. Ullu sit sieta.
1: Nakumik.
2: Nakumik,
0: Jennifer. Nakumik, Ali. Kingu ningani kang.
1: Yupi takkia vik, tamani kutua miuk, manna. Takkani tukta imiimat, pulaareaksi matsuni. Mana aduinya ulok pelik Yupi.
3: So, hai, nak kumai santi. Hai Yupi tak kepik ulatu sakau kama ya ipasalo tak kumai tirun nama tapula ya nama tala ya ulo ampula ya tsangi ya kain na kuma. Ali tak kani retire la alamat tak hai kila alamat la yunili. Nama nak tu kote ingi mayeku hikak nalalak tiyo galwa nakok may rumat sugo akkaan ni akkaago na yamiso ni tamane ilakso ni tamane ingin na siyak si mamat tusak na ito nilu tiyadit si sumut suni tusak tau kaya ni tusadit si sumut suni teko alo sinya saudit tayo may sumut ali nakok may rumat tuyo nakait 40 years luto ako ni tamane ikabit hikak na relaktorate takayik sini yung ito pero siya walang amat na kung may umatoy sa mata mga kain na kung
2: kung may UP
4: may ko mga may ko kwato mga kutrami ko mga upi ko siya malahat ako matunga ali kay kalasi gabi no kalasi gabi lagi akasak kage kay kalasi gabi ako ni kalla Tusagat sa niyaktiw gabit na alaw di kutuin na ito. 1980s ni 70s sigalan niyo tuin na kaya medyo atuak ni mo pinasti atuak ni mo atuak ni hulok si mayo na pinasti ulok siya mga gabit ala si marini nui chisong at susi nuna bimoli nga ni sunatuyan ni nui tira hata si marini si daichu mani 1980s ni lakata tukta bipigi alok siya man Tebangan itu saya di lana lalu di tu saksa usung ngabit aku ni alu lutok. Hikasi lah ngabit nak ok sabar lah hatau guma bunga. 1980s ni kita sudah open aku hikat tilutit William Lumne hikalung ma inangi kat taht lauk si magama. Pini so hati hal hagi militi ni aliana hat lauk si amat. Eli cikyo meju palo si macam alat macam mana alat telingan kami. Tuk tapi ribsa tersungat. Tuk tapi mungkin soal hatau lopoh tersungat. Tapi ngaku. Upigus kunga hikat cila aku di pigun nasi yang ini asli lo. Nukhalasi gabit. Nakok segel lo tiku tiga tanah. Pigun nangi nasi alang gabit. Sunatuin nani. Pina soal aku majatin nik. Pina soal nikung kalapat. Mahai nikut kasar yang nikunat lego tuh na pikun nang e

0: Kuhunu kagalo na ko mi ali
1: ali apet so hatte si magabi apet so nga kun na hunga
2: ate apet la hunga
1: au le yibi si bulli patse me te kane pina su gyang nga suti na la te mi
2: au le yunga September tillu ko pigi ang nga lok si mayu na la te kut si buniani June ut lu pinasti ta ga yabi ni utsunga ni pilioksi mayo ne hal no le tiga hatta loksi magatta kisiani kutrami na lauti ko roti ta loksi magatta o halauti akhoti gitchu September dilo aula yibunga ni ni pe khoti gitchu lo tenna sibule patse ang se mayo tutta bikko ara nilligi roti gisi maya ka
1: akawi 40 pierix malet
2: ah
1: so na ayu ga ni pau se mapa pinasutsuti.
2: So, that's me. I feel so that we're not going to work tomorrow. As you went to Ngusimako to La Tamako, Pukuti, Angayoklalo, Simamata, Sukai to Alo Tsutillo, Namagili, La Manali, Niki, Apio, Matipia, Migalwang, Matanipili, Ruti, they made two galasi mangisuni, Ilatamana, Atiungi, two tingam. Kau menang itu kata amis uluak mata ayuwe ni pausi yang mengasuna nalau tiko otikicu ila uhala hatta kaya halok siya migata dari wakian ilo ni piniak ni lagi jika le inui kikatok tingin awla si matilugit ayuwe itu otikilok si majaka pita ata me rase me no nanga nitil go ha ti lok se ma ko ta va ni mas ka o mi ta na yo ga to ga la hoti ge si ma la
1: asu asi en o le ak vita lok se ma vi a yo ga to mo ta so ba no
2: lo ak se mang ni to nga aku ki te mo ki se no nanga no Canada o si la ta no o la go te ha wallo se ma yo nga CBC ko ne pinasti o so nga singin no nun elektrono ay si mangi maritunga
1: opi ko so matin na ko nga nipi CPC nipi kiso ko matutavio anak kato ya na so ko mat halo na dito it feels like home opi ko so ko nga hikat siya lang ako dito na ko may ali
2: na ko may tao
0: ali na ko may na ko sarili ngan tani o katpo tu sa katsaniya tiulik man piste ka daw man ihangi suni la piyun na tupalo inus tungin na suni inang iktaw wali sigapi inang iktaw sigapi na kupmihong
2: ammalo ukwe nga mat suli pinasugat sa takani inutoho ng ito kata mat Daniel ay pasta at sao tiki kona lakto bigon na to kay yutuin na nalaw tikaw ng mi unam misuto ako ni kawit sa kugeli CBC kono.
1: Na lao tigo na le anak tolo so ng amma lo ilin ni anak mi pibit sa hakti tao so ng mata training courses to sa utik tigo tra mi ilin ni ati tolo yung mi kata pibit sa hat siya kun na siya mi mata inuit ilin ni akun na mata ayo na ko yigi bunga.
2: Ile. Nakukmik, hay kay nakatik kutuwa mi niyo lang at tingin na takuta at taniya at pasuli.
1: Nakongnik.
0: Masugo.
2: Hey, teko pula ka at takaw yung lima at tuttavim mo't nakongnik makayalok. Nakongnik tao at takaw ma. Nakongnik mi yakali na lasong mata. Taan na ulo at ukayin tabo ulo mi kingulipala kayalok yung inakko. Pinasuwa ko si lima suli yung ataan. Pinasuwa ka ma June 30. Kung lapala kaya lo ilalag ako. Takka ni pinasuwa ko sa mitay may lulakay at tatay na ngayon kabot ikalun ni pisimayo. Takka ni kisiya ni pinasuwa ko sa iloan ni tikikun na si simamat piyat sa hakmo asingin ni. Kung lapangan ni pinasuwa ko sa tikikun mayo biniwalwakso ni asingin ni piyat sa hakko alamot. Takka ni kisiya ni pinasuwa ko sa mitikikun na si simalaumat. Ullo me, tämä ei ole lähtenyt.

Ila temet sa eksekut sa na tela tekinga salung min na noni kat liwu sinatu magilaw sa mayanga temet sa yang na tukutamon sa eksekut.

Ila si wala pa mi sila kanin na siya ang mga atag. Tamani ki walang mit no kalimala o lugit. Ako biya ni piya kalo nga unok makagunik palya na ang nakaktao yun. Nigilaw ni 20 ano ikliya ayak lunim. Nigilas mga tamani 1 mil lunim. Akago sa kanila katao makagok o ang nalaw ni 20 mit. Una yung niya tamani 4 mil umak lunim. Kanta namin na matika jami tayo maunog nuwiya na aktugok minirat talunim taksilirat tang na aktugok nigelo ti 20 ano ikliya ang na aktunim nigilasung na tamani 0 milunim akago nuwiya guma aktugok kasi nigo ublukot alalak palya guma aktunim o ang na guma aktugok 20 una yung niya tamani 10 mil guma aktunim Igluligajung miliun nuk nuwiya na aktugok minitwi na reelik taksilagat talunim kanang nang na aktugok 20 ano ikliya ayaklunim nigilasung na tamani 1 milunim akago nuwiya gu maaktugok taksilagat talunim blakut nuna yung niya tamani 7 milu maaklunim kamanitualit unuk nuwiya na aktugok minirat talunim Kanang nalo ni go 20, una yung niya tamani 2 milunim. Akago nuwiya laulu ni kisena go alalak palya o maktud. Kanang nalo ni 20, ano ikliya o maktunim. Una yung niya tamani 11 milu maktunim. Salag milion nuk nuwiya na aktugok. Makutuin na realik ni gelo ni 20, ano ikliya o yaktunim. Una yung niya tamani 5 milunim. Akago nuwiya gu maaktugok kanang nalaw ni 20 una yung niya tamani 10 milu maaktunim. Nauyani li unnuk nuwiya na aktut. Makutuin na realik kanang nalaw ni 20 una yung niya tamani 6 milunim. Akago makugu maaktugok o ang nago maaktuni 20 ano ikliya o maaktuni ublukut una yung niya tamani 10 milu maaktunim. Tagwatakos sila tayo minin na skiyaw ila. Tamani kivalamit unnuk ama akagoo.

0: sila ti saik sa minta mga kanta ng mit. Ti malitam na ti sanya at ti wila salam yu tawyok. Ayaw niya kay mektaw, unika ti liwila sin nagtumay ilaw sa mayanganim. Ti sanya at ti gu.
1: Ayaw nika yung mga katak si mayama ilangat. Sin nagtumay ilaw sa mayanganim niya. Kisana sin nagtumay sa mga meruk. Kung namin ito kayo magalawang medyo nga. Kaya sa mga kanukya nga ito, okay mo lang medyo kulilu kaya naroon nga ito kulito nga na ito na medyo okay. Sinato magalaw si malaka, unikaraw yako makatak si magako. Kala unikaraw yako makatak si magako. Kala ako yan na may pibaka, tika tiyato ko lang may ama. Kala sinato magalaw si malaka niya. Ila, upet suli yo kaya ako lao sa mga sukisiti at talo gilu ko. Taiman na ila tato ako sa madutigil lao sa mga ko. Taiman na mo ni kaya mo sa manikugi ako. Ila, paan ibita ako lang may, ibita ako lang na kata niya, may iglo ka na ka sa manikugi may kata, may iglo ila, uigi lao sa mga ka, iglo ka na ka, iglo ka na ka, tapano may utangin na lao sa mga no. Kaya mali, asila, tapang mo, tikin niya kata, ibitaw rin mo. Tapang niya ilog niya kata. Ang mga, itulikulog karo, kaya makuha ng mga takkaro kaya. Kaya mo, nasita makulilu kaya, may kapinga sulu kaya, nagsaksi man nasuti ko. Kaya mo, tiki siya ka nga tat, nung naging, mawalak siya mayatin nun, ang utibo, nakiksaksi ko kaya, listaw, tiki siya umata, tuktu siya ko. Kaya man ako yung piyo sa kaso mong mata. Nakakang iso tatakpaw nga. Nakatasin na ito ngayon. Tukto siyo ka si Tlao Tigilo na ay pakita ko si Malaka ay matag. Kaya mali. Tagayok si Valle arang mat. Nagayo di siyo mong gata. Ang nabutay na pa ito ka. Pilikayak siya kay si Malaka. Iglok dati ni Tagban. Iglok alati ni Pianik si Malaka ang atiko. Kaya man na ito. Nakayulok sa talo, ane ako luya katali siya mong may gata. Ito, pipa ka ka nga ta. Ako ilulikulok ka, lukuya nga ko, ano sa karukya. Ane akatigi lukso ka, pakatigi latangi narawa kakit, pakatigi kaya lukso gilo. Ane ilukso, niyo yung ilang nao katakaso nga. Ati atay diya nga ito, ang nao katakaso nga tamali, nunatin yung, nutakaluan ni. No, sa kujuaro yung kanga tatu inyak tumi, kanga tayo mi. So kaya matakuwa ang tatu tayo ma, kinagawa ngayon

a shula tula yakti to taimane chuguri pakhangi chayung chyap tayok sangi chyap to luna galo tinni luna galo abu isu magingi chyap tanga ukwanuna de semangi chyap to taimale isu mahatta lo tilunga sini gumna songale le isu maksasa ko de hatta lo so sinna to magina khatainna Sukushi yari we yari lakshimakako. Asuma ko taiman naitu. Ima nuna garo at nuna ki jatine. Ima kina jat yo. Asutrinya maga tiak bigi yu yak tanga nuna won. Ima na kapya sungi tiak tu. Tama walo ne nuna tinyo tiki karo maga ta. Kao yima lakshimang itu. Pube katak titu tumpad lag bihang itiak maga itu. Ikayokta yaga haragutta lo kaje ma yu yari lo semang nitu. Tai na tukisi yari ku yari lo semang ku tai manna. Kishia ne kingune kingut lo pame apere lo ma kano ve semang ma ama. Tukisi dutigi lo semang mega ko isemak so ta kang nitu. Uktang nang metai shila o semang man. Uktang nang una tai kan ilagi yau lo ma feis. Uktang nang. Sang ni yok zan ma gaya ru gaya la ra umma li ra. Kha shi shi ma ya ra umma. Faith moves mountains. Kha shi shi ma ya ra umma gaya umma ta ima. Uktam ni yok go. Khangat iku ma tu ra wa khangat tak lu ti. Begun nak to go. Khak tani ki nga ni. Ta ima na. Cukup sih jari bilang sama kutan. Amek kah kat ini majuki. Si maja upeng ni tanah tu kapian ang itu kapian sa ang itu nga kisya ni surely yo aru ya kalau si magakutaw manatula yo tau ba surely miki yo ta kule kayus ungasik kami ungasik miki yo itag bunga upeng ni kule nga yo arung sinyakto ma Lau semaniku kami datanya unik kaya mahu jahat takakku. Lain ukti gua bagu ini ulat tak ukti gua. Tapi mana ilat kosa kapit dengan tiak tu ya orang mata dia sibuk dibu. Ima fitlinga itu ni saya jauju. Sunauk sengit tu, sunautik sengit tu. Fikarui. Tapi mana senyap tu masalah semalam. Kisahnya upeng ni umur saya lagi jauh macam tiak tu nampi, unah lewa kasih kita piani gote gitu lewa, amek kah kat gigi gote gitu lewa. Iksah jauh kalau saya makan, ada ada phone macam kat tu, so nampi nula unah seno kalau saya makan. I ajak tu juga nanti mesti makan tu, I aksah gote dah lah tu si, saya menaik tu ni. I actually walked it down after she. In my heart only actually walked it down a soul after she. It's all known me. He knew you might eat Lucy. It's all known me. Now she'll eat Lucy. Kishan is out of the hour and it to see. Tanya ila liu ti jakkakku. Tanya ila liu ti jakkakku. Kishan is out of the hour and it to see. Uptang na chunga bachamma. Saara ura sema jangin yammi. Siona ngui tukuru yara khattakaru abata. Iman naito. Oka otin magarao sa yung mati gore. Ima kaaro ni akso kukti tao na sa olahto si. Akso kukti tao na umila ko si. Iso marangi da si, iso makatarangi da si. Iso ordo na kay maralok tamini ayo kato yubi niyo rato gula. Iso makatarangi da si. Piyong ito aro ka makai. Tay man naito ko ato aro yunga. Aka. Piung itu menyesali, orang tak tahu nusaurat tu si. Tapi menaili dah si mumati, kisah ni salah orang itu si. Upin yang negok si. Tapi menaili dah si majati tu. Tapi cuma sinyap tu mungkin dah si majanur. Aji kesal kerja tidak ni, aja hati dah si mumat. Tak buat mama kotor. Kau yang nama cungan aku tak tahu sih.

0: Takol lumi pisa ka ni aktuit mamisak lutik amalu ni ka hatigi luti o majok taminak ni amalu ni jau si dakto halu ni tako angik pa mo utak palaya sila tu haupan tako tau inu ilaga jau lau tu akibit jau aktu ima tu yak siti lugi chuan tau mi brabra akwa ka tana ilaga jau lau tu makuno inunut Atani si khatau yut nuna hakasi majunu inunu talang meyutin lugu. Kuvia na lauk tuku.
1: Ah, kuvia hut siya mea lauk tuku. Kuvia hut lakik sutam ma namiluk ta allay amma allalu teka ni khatau lauk mata.
0: FIFA ta kua kajusini aktui julai khitinganut amalukana ta pingua khatau lauk tuk sitam mimi pingua khatau haluti kuatar. Amalu taku kena tami televisi aku ni tahu tu tahu kata sunu kalau macam 70 aku gulat CBC kut hak tu ni tak kut tahu tu tisu ngumata taku hak ni di Canada pijak ilal tuit CBC amalu Rogers Sportsnet angin hati gigun naik lelau mata go taku 1952 pijak lelau sim tak kut tahu tu tahu kata sila lelau sim macam hak ni di Canada. Amalu katu je kata kalau tu di Rogers Nika 2013 me tak kuali CBC kut nutani go nacing ujalan ni me pingua tu ni tak kut caw tu je kata lah tu kan ada me pingua tingit pangna tiluguit pingua video lah tu nu 2028 amalu 2030 pingua video lah pada.
2: Kau yang nama kau isa? Tusayak sa tutak tutamahan ka sa ng mit. Tema, sa lagalang niya may lati kinakitsang niyo na kanuin na siya o mga atak. Siwala pa may kugadjong migo kunok nuwiya na aktok. O ang nalunigo 20, ano ikliya ang natunim. Una yung niya tamani 4 milunim. Akagot nuwiya gumakto ko. O ang nagumakto ni 20 mit. Una yung niya tamani 8 milunim gumakto ni. Dalog doa mili unduk nuwiya na aktu gok. O ang naluni 30. Uni niya tamani 4 milunim. Akago nuwiya guma aktu gok. Makutuwi na realik. O ang nero maso ni 20 mit. Uni niya tamani 10 mil guma aktu ni. Hoksok tolit unduk nuwiya na aktu. O ang naluni gok 30. Uni niya tamani 2 milunim. Akago nuwiya guma aktu gok. O ang nagumaso ni 20 mit, una yung niya tamani 9 mi gumaso ni. Yakalugtut siya alit unnuk sa kanang naaktut. O ang nalunigok 30, una yung niya tamani 5 mi lunim. Akagot nuya gumaktugok. O ang nagumaso ni 30 mit, una yung niya tamani 11 mi gumaso ni. Kogloktol ulit unnuk sa kanang naaktut. Kanang naluni 20, ano ikliya ang naaktut ni. Unwaw, una yung niya tamani 2 milunim. Akago sa kanya kumakdugok, una yung niya tamani 13 milunim. Tagwatako sa latimin na yun si Yawila. Tekinakatang mo ni Unnuk, ang mga kagoo.

Jimin, uki ang mga lawak ligo 19 tama ni 65 ala ko. Pihuk pag miliam na ako, uki ang ngoming mata, ako yak pag uki ako pang mata man na inu-inu na. Abdok tayo tiga lawak nga, kablo na ako yak wakluang ito na ako gama. Pihu yak pagkano. Nariuti magkwa inuitu gami ubluna liat ni pidju me hok mata dan pihu pihu yak pekano onik pekal wak kaptinu ahwila uki akala alo arti lugu tamani aktu pamera lugu tukunit tua tayin narama uvea nakuni pang nimak nga amma sikira ma tama territoire pang new york tanga ta ne peru blue tunwingi miarlu ilu ilu ittu blue ne okka ngiralaklu tamakko ai harota ne katakkinarlu kanu ke ape ok haling magya lalau ne revigo biggu thura ala na walu bakya no raitumi na na merlunga mumerping ngaw ni lulama

mungerping mohaglihin na sugu pero kanda sugu ublakut ang ikaw tiyaw maako. O kaya ito taam na yung musa pekatiliwak ako tako ang ubluto o kaya ito ama ang ayawa mungerping me dahil kani ublit daw yakapta. Tako nireyaksang ini naksakin na sunga uliuhin ang miglo ama patang mik ama hunang mik kaya ang ugalwa kingudling dako ni kayakay na ini pinakakin na sa ubla ko ang ikaw yung marama tayo ni piruplu iluik kukumilik ng mangyata kaungmat ng magyakto maso apuryakto maso pariyakto maso na magyakto lahat ko ang ikaw lang inutubo at ako aking maksuin nukakik mumarig mitay ka ni ayaw ilak po. Kuahak paksu mo tayo, unialak paksu mo ako gari, tigo altamak ko, tigo ang tahirat na tigo, tahit ka tigo. Tahit na ako ulas mo, tahit na ang iglorang, kikihanyani, nukkalawal mo, tagwani. Pinakimahuit tulong manim na iglorang, pamhaw. Tahit mo, itas mo, ukuhit siyo yakas mo, takayak siyo yung maso. Unuk tisu, air awal elok mungkin dikipung, dikiu tikuni hanya kuku, nang mak takannya kehan terdai tulau yang mati pemani. Nauk nunggu tisu awak kama ikpak hatak pungok ayam ama aku awal nut, ini tak nak tok, nang mak begi lauk taka ikhiwai nasuma, dikit jomi lauk pak. Nauk kau ikhakon yang mati makalawai.

Kapio Shura on a Maka 14 Yuvaka, 40 Shura on a Kofu, a type woman. King Unigani, Malakatarama. Twenty two time, Ek, two tempo, two mere elect to carry a hemiotype. Dikito, Mako, Kiyo Yarum, Heko Harama, King Unigani, Malakata, Sammy Akitak, Bagayokaka. A little yachtly. Unwell till do, who did dark till do, who are in wood. In an rock. Makataman, a car to lit ma'am, cannot man you not there. Icariak suta, take for money. It eats a mayor, came by Mataku, eight a man, 50 meralo. Kukatamak. Kuwari mawata akwa anana galu tuka galu ikara ki yarna sliga tata mokoti bruni mokoti ma utak kelera go irako ikara di pagi ikara nga kainya angirso na piyu minat siya biak mataman na ku Aloha, niptakit siya maamiyak suni. Unwagwalwak, takalwak. Rababuskat, waka manutak siya tingi. Nabiyumihut siya maam. Baligwak suwa. Kapya humay, waka ma. Amak ko diluhalaw kam. Atata mago, ay niyak mga okautib dunia. Pihugia miyam kuk tamaw na kuk. Ikaga na kataw miyari mga. Imang isunga doon ni. Niyukit na kalwa kama. Tutakaw ni inuhut kayo kama toka. Sa'yo ikaga pagilaw ka mo. Kanoy pagkya. Kangatala ko na kama doon pagkya. Imang itay na sunga. Ika kataw may alaw po. Tamap na kining isuta. Ika alaw ka mayo. Maan na wala. Handa ko doon ni. Ika at siya na on net. Ika na kawala ka alaw. I. Ay mapihok ka ta. Pihok at talaw ay asuta ka magpalyanak man. Kaum maksud ikan ini kembali kilut. Ugluk dah, bihulir kilut. Tak kemat walas, tak kemat manila. Ugluk dah, ublangan kaum makan dengan bihul kilut. Unnugu tuhin nak biap dah. Unnugu tuhin tak hidin nak biap dah. Nak kau ini banyak angit cemer sedek pak. Inung ni, tapi kau ni di luka lepas kau, nanti ham imanga kau iman ni macam tu tu, kau iman nak lewat beratan na, ada tu tu, tang mah macam tu dah, bulikat nama, tu pekak tu dah, abalak ya aku ni macam tu, tu pekak dah tu inna macam tu dah. Tua di dorm, kena kalu. Tu belakut, tu pekat. Tu pekat, hilat cawar nuklun. Ibu takik nuklun. Hangat cemerlang, tu pernah, tu pernah dana.